0: back part ng Pilipinas kasi yung geography ng South Cotabato.
1: Okay.
0: Jonathan.
1: Question lang, no, para sa mga kakaifab natin sa Southern Philippines kasi interesado rin ang mga taga-lalawigan ng Palawan, obviously ang mga taga-lungsod ng Puerto Princesa. Ang mga mamamayan kasi ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, of course, came all the way from different parts of the country. Marami ditong mga Bisaya, marami ditong mga taga Mindanao. So interesado sila, siyempre baka maraming kamag-anak na sana hindi na makasama doon sa bilang ng mga nasawi. Now, ang makikita natin, ang pinapakita ng mga reporters natin ngayon sa video na naipon, na nagmura ghost town itong lugar, normal yan kasi number one, we obviously believe na nasa state of calamity na kayo dyan at kumbaga sa ano, off limits muna yung lugar na para nagmura ghost town. Ang question ngayon, saan ang mga local officials ng lalawigan at lungsod? Are they doing something? Nagkakaroon ba ng extreme emergency meeting? At ano ang suporta na ginagawa ng national government natin? Kasi kahapon, habang nag-eskrimahay ang dalawang panig ni Cayetano at panig ni Gatsalian doon sa Blue Ribbon Committee na parang lollipop na nag-aagawan sila, biglang nahinto, siguro na konsensya yung iba, na nagkandamatay na mga kababayan natin sa Mindanao, sige pa sila iyakaaway sa politika. Now, yung iba naman nagburit, sabi nila, pupunta kami ng Mindanao. Question, may mga top national officials na ba na nakita ang mukha nila dyan sa General Santos, mga kakipad?
0: Yes, kakipad ba, Jonathan? Mayroon na ba? Mayroon na ba nakita dyan?
2: Ngayon, wala pa tayong nakita na official po dito kasi the first place, nandito po tayo ngayon sa specific lugar na kung saan may signal po tayo. So puntahan po natin siguro doon sa City Hall kung pumunta pa si Mayor Lorelei Pacquiao. Kasi kagabi pagpunta natin dito, pumunta rin yung original director ng BFP at iba't ibang mga rescue team coming from BARM. So nikayat natin na makapag-usap sa kanila but hindi sila nagbibigay ng anumang mga sagot kasi po yun ang sabi nila, crucial, tapos may talagang pointed person na makapag-sagot talaga ng mga katanungan natin kagabi. So ngayon, ating susulitin yung oras sa atin dito na makapaghanap na talaga ng spokesperson dito upang makapagbigay naman ng kaalaman sa lahat kung ano ng status ngayon talaga dito. O ano na ba yung mga ginawa nila, yung mga sinasabing na mga nasawi at mga nawala, ito ba ay na-recover na ba at ano po yung ginagawa mga paraan nila ngayon, especially yung mga sinasabing mga biktima talaga ng pagbuho ng mga gusali, is wala na sa area ngayon yung mga pamilya sapagkat yung makikita talaga natin doon is mga mga police, mga rescue team lamang. At dito po sa National Highway ng General Santos, makikita natin yung daloy ng mga sasakyan, normal lang man, no? Makikita natin normal naman, parang normal lang, pero yung ibang mga...
0: Okay, naputol po.
1: Sir, will you kind permission of our K5 FM stations in Mindanao, may last na lang na tugon ang K5 News FM dito sa lalawigan ng Palawan. Actually, nakikinig sa atin ang mga himpilan ng K5, buong pwersa natin sa lalawigan ng Palawan, Palawan del Sur, Palawan del Norte, ganun din sa mga island municipalities sa pamamagitan ng K5 News FM sa Kuyo, Palawan.
0: Okay.
1: Now, ito na lang ang huling katanungan at tugon namin mula rito. Number one, unang-una, ang K5 News FM, ang buong pwersa ng K5 News FM sa lalawigan ng Palawan, nakikiramay sa pamilya ng mga nasawi. At of course, tayo po ay nagpaabot ng simpatya sa nangyari dyan sa buong Jensan, South Cotabato at lahat na nadabay na lugar sa Southern Philippines. Last

0: contention ng K5 News FM Palawan. Kung wala pa ang good signal or green light mula sa national government sa agarang tulong, alam mo mga ka-K5 sa Mindanao, in the next couple of days, mararamdaman mo na ang uhaw at gutom at question of sanitation sa area na yan. Ang repair, ang pagpabalik ng mga nasirang structure, it will take time. Pero sa agarang suporta, tulong, siguro nangangailangan ang coordination. Di ba may mga Regional Development Council naman tayo, ang mga karatig lalawigan dyan na hindi gaano nasaktan o nasalanta nitong pinakamalakas na force majeure in the last 36 years na nangyari sa Southern Philippines. Gusto nating malaman kung paano magtatrabaho ang mga Regional Development Council dyan sa sinasabi nilang makabagong Pilipinas para matulungan ang agarang pangailangan na mga kababayan natin, particularmente sa General Santos City. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat din po, Sir Alex, at dyan sa K5 Palawan. Si Secretary Bison nasa area siguro sa ngayong araw kasi kansilado yung visit inspection niya dito sa Northern Mindanao kasi pumunta daw ng Davao at Pagensan. Siguro nandun na yun si Secretary Bison. K5 Olongga po. Puntahan naman natin ang K5 Olongga po. Sa mga katanungan po ninyo, go ahead po.
2: Yes, magandang umaga po sa lahat ng ating mga ka-K5 Luzon, Visayas, Mindanao. Sa parehong sipat siya po, no, ka-K5 Nitan, ang aking katanungan po mula po sa K5 Olongga po, ito po si ka-K5 Angelo Turno. Dahil po nakikita ko ngayon yung mga videos, no, ang daming videos na nagkalat online at kasabay po ng yung lindol sa laganap po na pagbubukas ng school year po, no, ng ating taunang school year para sa elementary at sa ating mga junior high school students. Maaari po ba nating malaman kung meron po ba dito o meron po bang mga posibilidad na ma-account yung mga buildings din ng mga schools na substandard kasi mainit pa rin ang usapin ngayon ng flood control at hindi natin alam, no, kung saan parte ng Pilipinas pa merong mga substandard na ginawa. So sa ngayon ba meron ba tayong mga school buildings na nasira at pangalawang katanungan na itong mga school buildings na ba na ito eh meron na tayong yung pasukan po ba ng mga estudyante natin, no, eh hanggang kailan maaantala?
1: Hi Jonathan, go ahead po. Sagot mo.
3: Sa K5, sino po to? Sa K5 Olongga po?
1: Yes po, K5 Olongga po. Sige, go ahead.
3: Okay. K5 Olongga po, sino po sila?
2: K5 Angelo.
4: Si Angelo.
3: Sa K5?
2: Angelo to po.
3: Angelo. Okay, so ito po yung kasi yung signal natin hindi masyado. Dito po sa General Santos City, yung napag-alaman natin na isang Notre Dame University, ang gumuho po kahapong ng umaga matapos na yanig na malakas na lindol na 7.8. Yung hindi pa natin malalaman kasi malaki yung lugar ng Jinsan. Hahanapin pa natin kung ano pang iba't ibang mga paralan ang posibleng nasira K5 Olongga po, no? Kasi ngayon, yung umaga lang tayo nakapag totally roaming na makikita talaga natin yung mga yung mga building. Tapos sa mga more or less mga 5 kanina, nag-start kami ng pag-ikot dito sa lugar, no? Kasi nagprepara kami kasi malaki yung siyudad ng yung city talaga ng General Santos City. So, pupuntahan pa namin yung possible yung airport, yung possible na daadaanan kasi sinasabi na walang hindi makapagdaanan tapos walang travel doon. Ayun, kasi sinuspindi yung travel ng General Santos Airport. So, yung masagot ko lang, yung isang paaral na nakikita natin, yung Notre Dame University, ang gumuho pa lang yung nakikita natin.
2: Okay. Another question lang po, no? Tagito, sa ibang bansa, kasi kapag may mga ganito po na malalakas na lindol, automatic yung mga residente nila, for the safety of everyone, ay pinapadali nila ng evacuation center. Meron po ba tayong mga residente dyan na dinala sa evacuation center? At ano po ba yung unang tulong na nabigay na po sa kanila kung meron man?
3: Yes po, yun po ang hinahanap natin ngayon, yung evacuation center. Kasi yung nakita natin yun, yung mga affected dito na mga iba't ibang mga residente ay natutulog sila sa mga open parks po, K5 Olonga po. O kung yun, open space lang, hindi sila natulog yung mga gusali. Mm-hmm. Yung nasa nakatira sila. So, ngayon, yun pala yung pupuntahan natin. Pupunta tayo sa may agro-question center, puntahan natin yung mga ospital, puntahan din natin ngayon yung ano po, yung kung saan ngayon ang possible na makapagbibigay ng iba't ibang kaniyang mga yung mga preparation nila dito, especially yung pangangailangan, mga unang tulong sa mga nasalanta ng pagyanig kahapong umaga. So yan po yung ating hahanapin na yun. Tapos yung update po natin ngayon, yung talagang hinahanap pa ng mga missing person na hindi pa nakikita hanggang ngayon po.
2: Okay. Okay, maraming salamat po.
1: Maraming salamat, K5 News FM Olonga po. Punta naman natin ang K5 News FM Tacloban para sa mga katanungan. Sir Edward, good morning po.
4: Good morning, K5 Nathan. Isa lang ang aming katanungan dito. Karamihan sa mga ulat ay mga commercial buildings ang lubhang apektado at bumagsak. Meron bang mga individual na kabahayan na bumagsak? At kung meron man, saan naninirahan ngayon ang mga residente ng naturang kabahayan? Thank you po.
1: Thank you po.
3: Sa ngayon po, dito kakita Bulonga po, na wala tayo nakita ng bahay.
1: Tacloban po.
3: Ah, Tacloban po.
1: Natang, okay.
3: Tacloban, wala pong nakikita nating bahay na kumuho. Mga tutalay, yung mga na gumuho lang, yung mga malalaking gusali, like Save More Market po, tapos yung parala ng Notre Dame University, yun nakita natin. Yung isang gusali ng isang food chain na McDo. Tapos yung isang gusali rin na yung gumuho talaga, kasama yung isang registration at isang food chain. So lima pa lang yung nakikita natin na yung totally damaged na parang nasira talaga. But mayroong mga portion ng mga ibang building dito nakikita natin, mga hindi naman masyado yung mga yung bigat pa talaga ng sobrang kining damage. Mayroong mga kural, mga pader. But yung kondisyon ng kanilang building is strong, but yung mga yung pader nila is yun lang nawasak.
4: Maraming salamat galing dito sa K5 News FM Tacloban.
1: Maraming salamat po K5 Tacloban sa Redwood. Punta natin ang K5 hungog si Kabayan Noel Eisen. Sir, go ahead, sir.
2: Maraming salamat.
4: Okay, mga K5, oras naton.
2: Okay.
4: Okay, go ahead, K5 Noel.
2: Okay, maraming salamat, K5 News FM CDO. K5 Jonathan, dalawang katanungan ko walang po para ma-cleared po sa ating mga viewers at saka listeners sa buong bansa. Ano bang specific establishment na nakafocus yung lahat ng mga rescuer doon sa General Santos? Yung specific name of establishment din doon hanggang ngayon, nagpatuloy pa rin ang search and rescue operation, kung ilagay nating rescue at saka retrieval. So, yun ang isang katanungan ko po, K5 Jonathan.
3: Yes po, K5 Kabayan, K5 Nathan. Yung tinutukan ngayon ng ating mga rescue team dito po sa Barangay Kalumpang ng General Santos City, sapagkat mayroong dalawang na itala na hindi pa nakalabas ng building. Kahapong mayroong nakapagsabi na nakapag-text, nakapag-chat pa yung naturang individual sa loob ng building. But ngayon, hindi na nila makontak. But sinisuri ngayon ng ating mga rescue team dito sapagkat yung sa kalagayan ng building karo medyo delikado. So hinahanapan pa nila ng mga paraan upang hindi siya talagang gumuho na makapagbigay ng delikadong kondisyon rin ng ating mga rescue team sa moong asa naturang building. So sinasabi na mayroon silang gagawing yung tinatawag na yung tinatawag nilang detector,
2: human detector.
3: Yung detector na makapagturo kung saan talaga banda yung tao sa loob, o sa hanapan na pamamaraan kung ano ang gagawin nila upang hindi malagay sa peligro yung mga rescue team natin, sapagkat makakuha nila na safe yung possible na buhay pa na biktima sa loob ng building. Yung Save More Market po.
5: Okay. Yung saan yung exact location? Yung nabanggit na establishment kay K5 Jonathan Sabanal?
3: Barangay Kalumpang po, kasi K5 Kabayan.
5: Okay, Barangay Kalumpang. Alright. Second question, this is a very important. Ilang barangay na apektado? Lahat-lahat ha, sa buong Jinsan. Mayroon na ba kayong natanggap na ulat, Jonathan, na ilang barangay na affected sa malakas na lindol kahapon?
3: Barangay 28 lahat yung barangay dito po sa Barangay General Santos City, K5 Kabayan.
5: Pakiulit. Pakiulit.
3: 28 barangay po.
5: 28 barangay affected sa lindol kahapon. Ano ba itong mga barangay? Pwede mo ba mabanggit para yung mga listeners natin at saka viewers malaman nila na yung mga relatives nila apektado pala sa lindol kahapon. Itong 28 na mga barangay, pwede mo banggitin, K5 Jonathan?
1: Okay, pwede po ito lang signal kabayan ni K5 Jonathan. Balikan natin yung signal. Sige.
3: Dahil. Okay po, okay po dito sa General Santos City, mayroon din naman na barangay Apupong.
5: Barangay dandahan lang. Dandahan sa pagbanggit ng pangalan. Go ahead.
3: Okay. Ang 28 26 lamang K5 natalo, K5 Kabayan. Ang General Santos City ay binubuo lamang ng 26 official na barangay dito po. Base po yan sa Philippine Statistic Authority. So dito po ay mayroong barangay Apupong, barangay Baluan, barangay Batumilong, barangay Buayan, barangay Bula, at ito pong barangay Kalumpang na dito po na itala yung malaking damyos. Barangay Kalumpang na dito po yung nakatutok yung mga rescue team natin ngayon. Mayroon ding barangay City Heights, barangay Kunel, barangay Diangas East, Dajangas East, barangay Dajangas North, barangay Dajangas South, barangay Dajangas West. Mayroong barangay Fatima, barangay Katangawan, o barangay Katanggawan, barangay Labangal. Mayroon ding barangay Lagaw. Dito sa barangay Lagaw, dito po yung isang gusali na makikita na damage din yung isang makno. At barangay Ligaya, barangay Babuhay, barangay Ulimpog, barangay San Isidro, barangay San Jose, barangay Sigel, dayon barangay Sinawal, barangay Tumbler, barangay Tinagakan, o barangay Aper Labay. So muna siya ang mga barangay K5 Dataan at K5 mga kabayan kung bilong kini sa kini nga General Santos City. So 26 kabuok ng mga barangay K5 Dataan at K5 kabayan.
1: Okay,
5: follow up. Pwede ba with permission sa ating Vice President for Operations Sir Eljan, itong nabanggit na 26 affected barangays, K5 Jonathan, pwede maikutan para ano bang update, ano bang mga damage, lalo na yung mga relatives nga na napakinggan tayo at saka naka-view sa ating live sa digital. Maraming salamat K5 Jonathan, K5 News FM CDO, back to you.
1: Okay, maraming salamat K5 News FM Hingog. By the way, nagka-schedule po na mag-robing si Jonathan ngayon doon sa General Santos City. Pero sa ngayon, kasi pahirapan po ang signal, kaya nandyan siya sa may Kalumpang, hindi siya makalis kasi wala ngang signal yung ibang area. But pagkatapos ito, mag-robing po si K5 Jonathan Sabanal. Last na question po, galing sa K5 News FM Aruhas, K5 Aruhas.
6: Magandang umaga, katanungan mula rito sa himpilan ng K5 News FM Rojas. Kahapon ng umaga, immediately pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-deploy ng mga opisyal coming from the Office of the Civil Defense, Department of Health, DPWH at saka DSWD. Nasa ground na sila mula pa kahapon. Now, how about local officials? Visible na ba mga local officials dyan sa area? May tulong na ba na ipinabot sa mga apektadong mga residente? And the second question is that, is there any tendency na madagdagan pa ang bilang ng mga namatay? Dahil sa ulat ng OCD, nasa 37 na ang bilang ng mga namatay.
3: Yes po, Kaki 5, no? Dito po ngayon sa ating pagsubaybay dito po sa General Santos City, so possible pa na madagdagan yung 37 din, kasi yan yung pinakalitos ngayon. So kanina 35 yung turang na report, but ngayon 37 na. So possible na madagdagan pa, kasi mayroon pang mga na nadala, no, yung mga nasaktan at nadala sa mga hospital. Tapos mayroon pang Jonathan, sandali muna. Yes po.
7: Even Jonathan, yung tanong is, anong immediate na tulong na ibinigay po ng national government as per instruction of the president na dumating dyan? Para at least, ano? Yun pong tanong ng Rojas.
3: Yes po. Kagabi, pumunta tayo dito kay Rojas, no? Una-una, nakita natin yung barangay official pa lang. So, sa isang barangay dito sa barangay Kalampang, na nag-assist ng mga rescue team dito. But hindi natin makikita kung mayroon na bang mga tulong na dumarating. Kasi gabi na tayo nang dumating dito. Tapos ngayong umaga, yan po ating susuriin. Especially pagpunta natin ng evacuation center, kung sakasakaling mayroong mga biktima na doon ngayon. Especially yung mga affected barangays na talagang mayroon ding nag-evacuate noon. Yung mga possible na mga bahay na medyo affected na nandoon sila ngayon sa isang evacuation center. Ano ba yung maitutulong sa kanila? Especially yung mga trabahador na nawala ng trabaho, yun ang ating susuri ngayon, yung ano po ang mabigay na tulong dito po sa lokal na pamalaan sa may General Santos City. At yung sinasabing tulong galing po sa ating national na tulong, ito pa ay naibigay na nahibagi, may mabahagi na ngayong araw dito po sa mga nabiktima sa General Santos City.
7: Okay.
1: Ipa Buhas?
6: Wala na pong follow-up. Maraming salamat po.
1: Okay, maraming salamat, Kipad News FM, Ruhas. Kipad Jonathan, baka dyan naman po sa Kalumpang, sa kakaalam, marami din yung mga trabahante dyan. Baka maka-interview ka dyan ng mga residente, experience nila, mga trabahante. Yes po.
7: Baker, baka po si Kalibo andyan sa kabila. Si Kalibo andyan pa sa kabila.
1: Ay, okay. May last question pa pala. Galing kay Kipad News FM, Kalibo. Go ahead po, Kipad News FM, Kalibo.
8: Good morning, K5 News FM Philippines. Last na katanungan namin dito, no, sa Kalibo, sa Aklan, kahapon, dahil sa nasabing lindol, no, isinara itong General Santos International Airport. So as of now, no, K5 News FM Philippines, kamusta na po yung flights na nag-resume na ba, K5 News FM Philippines?
3: Sa ngayon, wala pang abiso na natagdap natin, no, at ating narinig dito mo sa General Santos City, na buksan na po ang General Santos City, kasi General Santos City Airport, kasi mayroon po mga leaky, no, mga damage, yep, mga crack na daanan, tapos building rin nagusali sa naturang lugar. So yan po ang ating alamin ngayon, kung ito po ay nagbukas na ba, kasi pangalawang araw pa lang ito po sumula ng bayanig, tapos mayroon pang mga aftershocks na dumarating, kasi kagabi na feel talaga natin yung aftershock na 5.7 bandang mga alas 10 or less 10 PM kagabi. So yan po ang ating susuriin ngayon, especially yung daanan at saka yung flight ng General Santos City Airport po.
8: Last question na lang, Sir Eljan, K5 News by Philippines. Kasi may nakita akong video kahapon, no, na while na busy itong mga rescuers natin sa pagpenetrate sa mga structures na yung apektado nitong lindol, merong mga ibang mga residente diyan na parang grinab yung opportunity na para makapag loading, no, sa mga nasirang establishment. Kamusta yung action dito ng PNP?
3: Actually, Kaki 5 daw, dito po yung ang ating mga PNP personnel talagang yung na-cordonan lang yung mga area. So yung mga residente na pumunta kung saan gusali yung apektado, hindi na malapitan na mga ano po dito, yung mga residente sa maong sa naturang lugar.
1: Okay po. Okay.
7: Sige po. So K5 Nathan, ano? Balik din sa inyo, siguro we have to separate ways na kasi magkakaroon po kami ng live coverage ng game number 3 dito ng NBA sa New York Knicks at San Antonio Spurs. Oh, baka gusto mo mamaya, we'll have a live coverage po. So, thank you so much po, K5 Duceta, Cagayan de Oro.
6: Madami salamat sa aton sa mga sister stations ng K5.
8: Thank you so much sa aton sa mga sister stations.
9: Pagka-extra oga.
10: Wala, maging nga salamat.
9: Pagka-li ka-extra oga, kuhan na panamilit si Nathan?
10: Wala na.
9: Ija na lang ta.
10: Bukuhan ko no, mag-live man sila sa NBA.
9: Live man po tam ho kapatron. Unya ang atong sportscaster diri sa Real Ripe.
10: Ah, diin
9: sa Real. Sus ma-sweep man ang pugha ni Turns.
10: Ma-sweep
9: ni mong Spurs ba? Ay pastilan. Dako ra ba ni ang imong Spurs? Ba ya Turns. Kana? Kana nga si Brunson. Ay mulit dito naman tayo. Kung kaya pa matas linog niya, mula rin basket, mura ka. O niya naman siguro?
10: Niya na, break lang
9: na. Niya na, break lang sa tayo. Alas sa media na. Kaya nga ito, sportscaster, hindi na sa Iril. Balik na, humanin ni Sanbay.
11: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika.
13: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX og ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Og ako na sab si Doc Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
13: Usa sa mga rason ngano nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dr. Ramil?
14: Ang flavonoids, Sir GP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa D-sugared sugar cane extract nga usa sa mga ingredients sa DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways og antioxidants effect. Ang flavonoids mo ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms og kini water soluble.
13: Wow.
14: Gani perfect jud kaayo ning iparis sa MITC nga usa pod ka water soluble. Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka sa dagat? Di ba magka sunburn ka? Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit kay man ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
13: Ang pagbulag sa init hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species causing oxidative stress o kinimo damage sa atong panit o underlying tissues. Maunang, ang pagbulad sa adlaw hinungdan sa cancer sa panit.
14: Ang pinakakumon nga klase sa skin cancer, Sir JP, mo ang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
13: Correct.
14: Nagatubo kini sa mga panit nga exposed sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot. Maunang, kung sige kagbulad sa adlaw, kinahanglan po sige kag-inom o DTX 500 og MITC aron malikayan ang cancer.
11: DTX 500.
15: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500. Pumali sa mga butika.
14: Balikan nato ang tubo, Sir GP.
13: Yes, Doc.
14: Madamage magani ang atong panit nga nagpasilong ta. Unsa pa ka ang tubo nga napulo ka bulan ang bulad sa init?
13: Bitaw sa
14: pangutana nganong dili man ma-damage sa UV rays ang tubo tungod sa iyang panit. Gipreparahan sa tubo ang init sa adlaw mao nang grabe kabaga ang panit niini. Kini nga panit, Sir GP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds og flavonoids.
13: Munay rason di ay nganong gi-harvest nato ang super antioxidant ka panit nga bahin sa tubo. Ang desugared sugarcane extract nga mao'y pinaka main ingredient sa DTX 500. Ang DSE ang pinakadato nga source sa flavonoids ug wa na iban pa.
14: Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini ni maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant. Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas.
2: Atong lawas.
14: Imagine, Sir GP, ha, ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo ni ini, dako og daghang kaing benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 para ang DTX 500, Sir GP, mo palit.
2: Bisag ako mo palit po.
14: Aron dili tadali matigulang. Unya, mabatanon pa dyan niya atong lawas. Kana palang kampiyon na ka. Morara ka gapalit extra nga oras gidugang sa imong kinabuhi. Nya, 14 raguna.
2: Ngano mang dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C kung maunay makadugang sa imong inoras sa imong kabuhi? Pasabot nga kung usa na katuig kang inom og DTX 500, tinuig po ng sumpay sa imong kabuhi.
14: Gusto ninyo ka ng realistic proof, Jod? Tungod sa flavonoids nga naa sa DTX 500, dili ka ma-stroke. Dili ka magkasakit sa kasing-kasing. Pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke o heart attack.
2: Ang kadaghan, dili ka magka-diabetes. Dili po ka magka-melanoma. Nga mo'y labing makamatay nga skin cancer.
14: Dili madaot imong atay, Sir GP. Dili po madaot imong mga kidneys. Makatulog ka og sayo. Unya, dili po ka magka-arthritis. O daghan pang mga benepisyo. Simple ho na to, Sir GP. Gusto ba di mong mutaas ang imong kinabuhi?
2: Ay, ako gusto ko.
14: Inom ka og DTX 500 og Mighty C. I-invest sa imong health mintras sayo pa. Ayaw na gulata pang maulahi na ang tanan.
2: Wa, nadyo tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Og ako na sab si Dok Ramil Oy saying, mayong panglawas ang pingan.
2: Dili abusuhan!
16: DTX 500!
17: Ako si Annabelle. As kayo, akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
16: DTX 500!
18: Mabali sa mga butika.
16: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: Herbal Products ba ang inong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Glimicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na mo tangin sa Stall B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine World, Federal. Ug anaa sa ginis sa Balangwan Building, sa Sanasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
20: Hamara Herbal Products Center. Your one-stop herbal shop in town.
16: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
21: Yeah, salamat may butag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na po dyan sa atong segment karabuntag. Nasariin ang ubang mga kiksuna na to. Dili mo hawa. Dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to. Mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na to balikan o pag-aistoryahan. Di nila mga sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di ka na pwede dito magkape. Dili lang si simpleng kape mga K5, ha? It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ang musulo sa itong kalawasan. Iyak kini pang flash out, ipang detox. Huwag limpyo ka na itong mga sistema. Huwag pwede po niyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, sa atong kasaysayan, labi na kabahin sa mga bayani, na puro ni sila mga batanon. Sa batang edad, nahimo sila mga leader sa revolusyonaryo, labi na sa kontra sa Espanya. Si Emilio Aguinaldo, nahimong pinakabatanon ng presidente sa Pilipinas sa edad ng 29 anyos. Si Jose Rizal, nagsugod sa pagsulat sa pagsaway sa Espanya sa edad ng 30 anyos. Si Gregorio del Pilar, nahimong general sa edad ng 24 anyos, o guban pa, o daghan pang mga batanong bayani sa Pilipinas. Kay happy naman ang Independence Day o June 12, storyatag mga bayani, usan ini usa ka batanong bayani nagagikan sa Negros Occidental diya sa Isabela. Mao kining 26 anyos nga piloto og hero kini siya sa panahon sa World War II. Mao kini si Cesar Fernando Baza nga natawo sa Isabela, Negros Occidental. Si Cesar Fernando Baza eskwela kini siya sa Manila dito sa Ateneo og mikuha kini sa chemistry. Usa pud kini siya ka maayo nga modula og basketball atong panahona sa batanon pa siya. Si Cesar Fernando Baza migraduar kini siya atong tuig 1939 og pagkahuman siya ang kurso nga chemistry. Enrolled din siya sa flying school. Og pagkauman sa usa ka tuig, nahimo siyang full-fledged pilot sa tuig 1940 o nahimo siyang second lieutenant si Fernando Basa. Ayang kaalam bilang usa ka piloto na subhan dayon o gibutang siya bilang usa ka fighter pilot o na-assign kini siya sa Batangas atong 1941 sa ilalom ni Captain Jesus Villamor na nagngalan karon og Villamor Air Base. Atong bulan sa Disyembre tuig 1941 si Captain Villamor o lima sa mga piloto mibalik gikan sa usa ka misyon nga sa din adunay 54 ka mga enemy planes. Nakita nila o ila kining giberipika kung tinuod ba kini. O tuod man, ilang nasugata ang mga eroplano sa hapon o din na nag-engage sila sa aerial combat. Tungod sa kadyutay lamang, lima ka eroplano kontra sa 54 ng mga eroplano sa hapon, si Fernando Basa milupad o miapil sa pag-away. Matod pa, samtang nagpadulong siya, intercept siya sa pito ka mga Japanese plane. O din na itabangan kini si Fernando Basa. Sa batang edad, 26 anyos lamang, mitaliwan si Cesar Fernando Basa. Sa pagkakaroon, adunay simple nga airbase gitawag Cesar Basa Airbase na sa diin dihan himutang ang mga Philippine Air Force dito sa Florida Blanca, Pampanga o kinihinganan ni Cesar Basa bilang pioneer sa fighter pilot sa Pilipinas labi na sa Philippine Air Force. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa biso publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 Rewind ni Roy August Bustillo. D3
18: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mang DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
24: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
25: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Payote. Gabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Payote. Gatabang sa pagmindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics at Lamata. Mapalit sa inyong nasuki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
26: Ka! Bang-banga na ga! sa pulmo, baby!
0: Extend. Supplement for men.
26: Isang kapsula.
27: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete Area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa e sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
3: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
4: Close to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
5: Victor Wembanyama with the post.
3: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
3: Who will be the next NBA Finals champion? Antayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag pud dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
4: Puro de los Pueblos.
9: Alas 8:47 na mga kaisunan. Balik gapon sa ito kapag panagubaduban. Onya, kung ano ni Ron Turns?
28: Balos Spurs.
9: Balos Spurs.
28: City 0 na o. Labo kong Spurs.
9: 7?
28: Oh, la, so good. First quarter.
9: Napon si Cyril. Onya, hook up ka dito ron sa Bacolod. Pero... pwede matanotan ang nato niya kay Jot sa boss samtang nga pa dito sa Bacolod.
28: Uy, nakatris ang Knicks.
9: Ah, nakatris ang Knicks.
28: 7-3 na.
9: Ah, sige ko, ikaw ko na diha. Kamu ko na itanaw na, Becky.
28: Miwa ma, di man miwa mo. Tibi.
29: Last squad with the Okipe Burn, katong, ano mo ko yung tibi sa mo, kay, malanta ko sa live, malit man po dyan. Late. Saan, tabag istorya o malita nga.
28: Score na lang.
29: Oo.
9: Wala, score na lang. So, kamu karon na isa
28: rin. 9-3.
9: Kay kantong ako naghanba ko kana to mga listeners. Kantong ako nag-cover ni wa man to sa attorney. Ako ra man to Spurs to Spurs
28: 9-3 Spurs.
9: 7-3 9-3 na.
29: Late 9-3.
9: 9-3. Ah Spurs ning itom. Spurs na kay itom New York Knicks
29: ning home court ni Kipper Bird no sa
9: Spurs
28: sa New York
9: Knicks. Ah New York. Oh. Ganahan ba pagko ng Spurs kanay Pinoy day di si Harper?
28: Oh, Harper.
29: Ah, sa Jordan Clarkson na si Jordan Clarkson.
9: Sa next si Clarkson.
28: Jordan Clarkson.
29: So duwa ka
9: kuan. Spurs for free throw.
29: Castle para sa free throw wala.
9: Wala.
29: Jalen Bronson ay dala sa bola para sa next. Nakita siya kabasahan.
9: Kailan na po kasay, no?
29: Kenny Brunson, sa ilalim!
9: Pasok! Pasok!
2: Jalen Brunson!
9: Jalen Brunson! 9-5! Bula karon sa Spurs, pass to Spurs, dribble by Spurs, layup by Spurs, no good by Spurs. Oh. Sayo nana.
29: Live na dito si Kiki 5 L Jan.
9: Brunson, oh, Brunson, Knicks. Grabe. Oh, agin amot ni Wimby, oh.
2: Bisag
9: unsa ka taas. Toyo magbuto ni Knicks na ni Brunson ngay pataas kay naman si Wimby ga atang. Lamubuar maday ni Brunson, no? Kung magtapad sila ni Kwan, no?
2: Magtapad, manimimbi. Pero 6 na na siya pod kapin. Ang height ni Brunson, di ba?
29: Oh, mga 6 na.
9: Bola karon nasa Spurs high.
2: Agoy.
9: Ay.
29: Bola sa next ang bola karon.
2: Turnover.
9: Turnover! Kay Morasia o Kwan. Ala, nana sila Sir Iljan?
29: Oo.
9: Connecta dito.
29: Di-connecta dito, Bo?
9: Bo? Tumba. Dito na ila Sir Iljan, Bo? Kini nga video, Bo? Ah, sige.
2: Ito.
29: Pag-quick pasunod na nila kay Beber, ganduha pa rin si Kiki 5 Red Salgado.
2: Foul si Kuan?
29: Kiki 5 Eljan.
2: Pinsip foul si Jalen Brunson na to?
9: Say, dere lang ka say. Okay, alas 8.50 naman say. Mm. Ikaw na lang, diretso say.
29: Okay.
9: Kay, dere ka say. Ikaw, pulin ako dere say. Nga, imo, pagkuan na rin, imong kuan. Di na lang, imo namilit ha? Kay diretso naman lang ka.
2: 11-5.
9: Kanang, makakonek lang ka dito nila.
29: Pasunod na dito.
9: Sunod lagi na.
29: Pasunod na.
9: Isa. Sige. Kina?
29: Okay. Okay, mga KK5, live daron sa itong live coverage. Labat kay KK5 Bernard.
9: Sige po. Hayang. Hayang ka niya.
29: Live by coverage sa. Adilita ka. Adilita ka sulod dito.
9: Sabay-sabay
29: ko
9: lang
29: niya. Hook up lang. Sige, hook up lang ta. Ilan o, ta. O, ilan ang istorya, Kipa Bern?
9: Bye!
29: Bye! Live!
11: Pinocol ni Stephon Castle ang score natin 14-5. 7 minutes, 54 seconds to go in the first quarter.
12: Bola si Bronson sumaksak!
11: Releasing the ball. Just look for Campione Station page and you can watch the live games, you know.
12: So, ngayon, si Jalen Brunson to get two free throws. So, ating score po is 14-5. Parang niya sunod-sunod po yung mga puntos na nagawa po ng Spurs laban po sa New York Knicks. 7 minutes and 51 seconds yung natitira po sa first quarter yung ating live coverage at ipin sa atin ng DTX 500 by DC at D3 Bayo at K5. So now, yung unang free throw po ay pumasok. So now, Brunson will get his second free throw to cut the lead into 7. Let's see kung may papasok ba. Uy, hindi papasok. Kaya may Aljan rebound po, the number 24. So ngayon, yung bola ay nasa San Antonio Spurs. Ito po, number 5.
11: Ando naman kay Stephon Castle. Stephon Castle now dribbling the ball. Stephon Castle, nagkaroon po na penetrating my screen si Wimby. Fadeaway jumper ni Castle. Basket para naman kay Stephon Castle. Si Stephon Castle now is doing all the hassle para po sa New York Knicks. Sampo na pong kalamahan ng San Antonio Spurs laban po sa New York Knicks.
12: Ito kayo na bola sa New York Knicks sa K5. Sampo na po yung labang ng Spurs. Ito kay Bronson na bola. Binalik po sa kay Shamet. Shamet, nakabantay po si Wemby. Shamet, binalik po yung bola sa kay Hart. Wira po ng 3.
11: Bang! Basket! K5, itan baka pwede mo ma-share sa aking... messenger ang live natin para ma-share ko sa live.
12: Ito si Wimby!
11: Wimby! Eurostep! Basket! Pero merong foul po na ipinakita kasi
12: grabe.
11: Hindi makita yung live natin, Tan. Ano? Hindi po makita yung live natin.
12: Yes.
11: So, ang score, a possible three-point play para kay Wimby, kakipay Red.
12: Yes,
11: and a chance to lead, to expand the lead against the New York Knicks.
12: Yes. Yan po yung Eurostep kanina ni Wimby, kakipay Aljan. The height advantage is being used now by Wimby.
11: See, Anyo Newby is number 8, you know?
12: Yes.
11: Anyo Newby of New York Knicks. 18-9 half pong kalabangan. May pasok kayo ito ni Wemby ang kanyang bonus free throw. Bang! Basket po para kay Wemby. Balik tayo sa 10 kalabangan ng San Antonio Sports with 7 minutes and 2 seconds to go.
12: So now, ball possession po ng New York Knicks sa K5. Yung bola po ay nasa kay Brunson, Jalen Brunson po of New York Knicks, guarded by Castle. Naghahanap po ng bakanting teammate. Ito na ipasa po na
11: abusit na muntik na maagaw ni Harper. It's Dylan Harper. Harper, Pinoy po ito. It's jersey number 2 po ng San Antonio Sports. Para magkaroon po ng timeout kay K5 Bread.
12: Yes,
11: so kung titignan natin, anong nangyari? Anong ginawa po ng San Antonio Sports? Bakit 10 ang kanilang kalabangan in the first quarter, K5 Bread?
12: Well, actually, sa part naman K5 Eljan ng Spurs, the height advantage was used by the Spurs to create actually points. Kung doon naman po yung depensa sa ilalim naman ng Knicks para bantayan si Wemby, marami naman mga teammates doon na bukas for the three-point shot ni K5 Eljan.
11: So kung titignan natin ngayon, kailangan siguro ibalik ng New York Knicks sa kanyang laro sa game 1 and 2 kung saan po ay dinadala nila palabas.
12: Yes,
11: outside the shaded lane, itong si Wemby niya.
13: News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
13: D3Bio, ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
15: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
13: D3Bio, ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga D3Bio.
16: Nawan ana makaugana sa kama?
17: Masin ug
16: may diabetes ka?
17: Mag DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
17: Adunay powerful extracts,
16: nga phytochemicals
17: ug antioxidants,
16: nga gigan sa palaya.
17: Ug the sugar cane,
16: mga organic compounds,
17: nga effective.
16: Matok sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mag-abutika.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rundan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagskila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kayo ang Mighty C.
17: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
16: Sa mga butika.
17: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
16: Mag Clinicas, 4 biotics, 545, probiotics.
17: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
16: Sa Clinicas, 4 biotics,
17: suwabe
16: ang paggawa sa hugaw.
17: Mag Clinicas, 4 biotics,
16: adlaw-adlaw.
17: Mapalit sa inyong kasuki butika.
16: Extend Food Superman for Men.
20: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
13: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
13: DTX Coffee Mix.
16: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
17: D3Bio.
22: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio, dali lang naayo akong sama.
17: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
17: D3Bio. DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamatya. Wala sang hangin ang akon tiyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Mapakagabutika.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kaluwag na ako sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Maayong buntag, Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang Super Antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
6: Mao jud dok og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kataon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
7: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
6: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
7: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
6: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cell.
7: Sa kini, mahimo na ning hypertension.
6: Gusto.
7: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag-adlaw, makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
0: DTX 500!
8: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako.
6: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
7: Oh, di gina madaot, Sir JP. Labi na kung sige kag inom.
6: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay, ilabi na kung palainom ka o palakaong ka o tamis. Mao hinungdan nga magka-fatty liver disease ka.
7: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og MyTC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Hmm. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og MyTC ang gatambay na daan sa imong atay.
6: Kampiyon.
7: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
6: Wala kay reserve.
7: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa MyTC ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
6: Oh, kapatsadaha.
7: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply

0: diha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty Sip nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin gitistingan ako og inom
4: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga pasakit. Sa pagkaduwag na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
8: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar ug ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
8: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
7: Pagkataas sa ayo no?
8: Bragkuan ba usa ka bawol nga kanon.
7: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
8: Mauraw ta na.
7: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
8: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
7: Muday na.
8: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
7: Husto.
8: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
7: kondisyon,
8: wala kondisyon, wala kay gana.
7: Irritable.
8: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
8: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
7: Unya, Doc, kini pong acne.
8: Dagkong bugas-bugas.
7: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne daghang mga bugas.
8: Gusto ka gula na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang mag-

0: pagbo sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Mm. Nya weight gain, kining obesity, pagtambok,
0: sobra nga tambok.
1: Oh,
0: sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang leptin, mayon tay mo pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra na lang ang kaon ug kamay. Sa JP atong hinumduman nga sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imong dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta, duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir JP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
1: Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe po gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa, Judy, o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami, Judy, inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa, Judy, na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sikreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Iskutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. kinigipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: O kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, capulic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga na gingivitis sir GP mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila sir GP tanan nga magyan sa oil sa D3Bio sa extra virgin coconut oil sa D3Bio tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba tangtang jud na sa D3Bio kung nahuman na pwede nimong mausap wala jud problema na moingon ka nga unyan sana man lang tong mga mikrobyo ato
1: ah namatay na to dok ayaw na jud problema ha
0: bisa pag tunlon pa to siguro patay na jud to sir GP ang wala namatay ato is ang D3Bio
1: ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria buhi pa bisag pa imo tong gi oil pulling
0: na pagyapon unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa primera pa lang to sir GP si lauric acid si caprylic acid sila pa to ang manaog gikan sa imot yan paingon sa imong tinai kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
6: D3Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
0: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
1: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
1: Mao, before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang gasigikag ka og mga tam Sir GP samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
0: Og dili ra da Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabe ha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio Sir GP kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
1: Wow!
2: D3Bio!
8: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio! Health News!
0: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kala medyo da nang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin ninyo.
2: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
1: Atong isgutan Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
0: Checklist ata.
1: O sige, gitun-an Dok Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka dok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
0: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
1: Oh.
0: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
1: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
0: Uy.
1: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
0: Correct.
1: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
0: Nakuha nimo ang punto, Sir JP?
1: Yes, dok. About active immunity.
0: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
1: Kinsa dok?
0: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
0: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kita gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes dok, it's brown na fats ano.
0: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuha ni Sir JP, plain
1: so,
0: D3.
1: So,
0: kining MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3 Bio.
0: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, Unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
1: Sumunod gitawag dok nga ketogenic diet.
0: Mm.
1: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
0: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang ditribayo, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir GP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga ditribayo. Ditribayo na lang ko.
1: O niya, dinira matagtaman ha.
0: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
2: Ditribayo!
9: Ako si Inara.
10: Tadyod kayong akong blood sugar.
9: Ako hindi sulay nung inom ang ditribayo, 1 capsule 3 times a day.
10: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Serving you the best music and information. This is K5 News FM. Good morning, good morning, good morning. Today is June 9. It's Tuesday. Welcome sa Morning Love Drive. Ato i-double check. Oo, Tuesday yun. Libog na bagyo ko sa rong adlaw. Di kiko tiglantaw. Og calendar. Ano? Makalantaw ragi kog mo duty dere. Anyway, yes, mag-uba na po ito for 1.5 hours until 11 o'clock. Kaba sa itong mga love songs today and yesterday. If you wanna send your requests or greetings, pwede ka makatay sa itong text line sa numero 0910-786-1478 and 0936-207-6754. Kumusta inyong Martes? Laing buntag na sa? Oh, kada buntag yun eh. Medyo mainit ang panahon karon, so sa mga nailakaw diha, no? Sabi na ko, importante inyong lakaw. Medyo mo kalimot sa pagdalag tubig. Kasi dili importante. Maragod gihapon na. Dalag water and then extra shirt in kaso panington ka. At least makailis ka. Parili ka mamalhag singot. O wala'y nag-amping sa imong lawas or nag-amping sa imong kogalingon. Ikay amping. Ayaw na hulata nga ampingan pa ka. Oo, labi na gulang na ka. Lain sad ka. O, wala na to ga-care ni mo. Ayun ang pag-expect. Anyway, yun. Magkunsa naman sa Dakaroon. No? It's still 9:29 ang aga natin today. So, at least okay na lang ning sayo kaysa late. Kaysa dugay, kaysa magkara-kara. Mas maayo na ang advance kaysa maulahi. So, naman ang pressure sa ulahi ang advance. Kaya maka-chill pa man ka. Maka-huna-huna pa kagtarong. O, ganon! Pili kayo niya na kamulihok ka ng duol na kayo. Parehas na nang mulakaw ka. Usa ka mang hipos, 5 minutes, usa ka mulakaw. So, ang ending, na kay malimtan, magdali-dali ka. Muna siya ipik to sa usa mang hipos o mulakaw na. Dapat, gabi pa lang dan inyo na na-prepare inyong dalalon para inig ka ugma, chill na lang ka, ilis na lang kag sinina, ligo sa diay. Ayon si kay maligo sa tawi ka na. No? Maligo, mukaon, mag-ilis. Baliktad to, maligo, mag-ilis diay. Ay nasa daog magkaon ka nga di ka mag-ilis. Yes, good morning, dere sa ayungon, sa himalalo, sa gihon, yan sa tea, sa mga naminaw, karo sa K5 News FM. Kung asa ka diyan, nahimutang, good morning kanimo. Pamahaw na, pamainit na, pag DTX Coffee Mix na. Alang sa mga wala pa ka-try ang DTX Coffee Mix. Aduna, chia seeds, si sugar, sugar cane, and ang palaya. So, perfect na perfect imong morning. And makahatag ni siya og dagang benepisyo sa imong lawas. DTX Coffee Mix, nakape ka na, naka-detox ka pa. Available sa undol nga pharmacies nationwide. Good morning sa ato mga kasolids. Ngalaminaw karon dere sa ayungon. Sa tanang, maabot sa K5 News FM. May buntag ka na to, especially to Lolo Ebi Batakulin, to Aunt May, and to your family. Mag-asa man ka diha karon unsa may gihulat ni mo. Kaunsa man ka, unsa gigabisihan. Sa mga nag-chill-chill lang, ayun. Tayong ta sa pag-chill, kaoban na to mga love songs. Mga love songs sa kagahapon o garon. Sana all na kagahapon. Kagabi man to ako bitaw. Sige, later ato ang i-check and i-share on sa mga lucky colors, lucky numbers na pud karon according sa imuhang zodiac sign. And if ano na po tayo ma-share dira kaninyo nga historical event for today's date, June 9. Let's have our first song by RJ Hilton. Missing Me. This is DJ Yang. Welcome to Morning Love Drive.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: History Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.
4: Nay, may adlaw. Sinungalan mo, Nay?

0: Ano lang yan? DTH, sad-19C. Sunod, ang distribayo.
1: Ano ang imo nga nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
0: Okay, ito bala daw ay ako nakatisan tapoy, kung ano dura. Daw kapisik lang bala sa akon.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. Hitribayo, mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako lang si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500. Kaya nga akong hugang Sky Uya BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang pagkabalatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
1: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata, comprehensive eye check-up, diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 sa Ayungon, Negros Oriental, beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abri ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag, hangtod alas 6 sa kagabhion, Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabhion. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mapakal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro ka kung

0: Proud Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Clinicas Pore Biotics. Nga tunay prebiotics. Nagapaligo sa imong resistensya. Clinicas Pore Biotics. Nagapanindot sa imong digestion. Ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinicas Pore Biotics, you always in good health. Mapalit sa inyong mga suki butika.
3: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nang sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
4: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Junelle Clothing. Junelle Clothing. Junelle Clothing, nagawaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o gumanta. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junelle Clothing. Junelle Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junelle Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junelle Clothing. Junelle Clothing.
6: Let's elevate your event.
7: Siguradong ikay mo, papasayaw.

0: radio mo.
1: Kampyon na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: Morning comes whether you set your alarm or not. It's time for the Morning Love Drive.
2: Morning Love Drive.

that's Maybe by New Colors. Maybe it's wrong to say please love me too. Ay, nako! Ano magong i-beg, magong ng love, God, oy! Ano ihangyo, mangyo na siya. Welcome back, it is now 10:13 itong oras. Gatod ko na ito sa Extend Food Supplement for Men. Alam sa mga Mr. and Mrs. nga medyo dili na gyud ligo na ilang relasyon. Gumikan kay si Mr. dili na makasugakod. Kung sa una, ligon papudstanan, karon kay huyang na. Oh, Mr. gamit lang ang Extend Food Supplement for Men. Alang sa mga nangitagpampamo silang ilok or para fresh to kanuna, itadaling man yung mahubin saan unsa kakasingot. Gamit ng Pulog Klinika Deo Fresh. Sa mga nangitagsabon, pampagwapa, pampahamis, ano yan nasa DTX Beauty Show. And sa mga dunay problema sa constipation or diarrhea, or ganahan baka perming nga healthy imong brain and memory, gamit lang Pulog Sport Biotics. Okay, before na magsugod, eto, oh, sige. Sunod ba, mag-greet mo, irambol. Charat lang. Anyway, hi to Nika Vero, Eladio Romano, Nailija, Marites Arellano, Arnold in Ending Palomar, Rizal Maligdong, Lorna Romano, Ruby Dalieda, Juni Villano, Oscar M. Villano, Doming De La Peña, Grace Villegas, ni Tiu Tiu, ni Kaloy De Vero, ni Miss Waterfalls, ni Kagawad Otter Miraflor, Flory Chiquito, Boy Rosales, ni Jameson, ni Lando Barino, ni Jason Martinez, Lorena Martinez, Adoy Chiquito, Zane Jane Zerna, Lindo Kaluskusin, ni Diday Ogruswell, Kate Nino Romano, from Joseph Chiquito. Good morning, Joseph. Okay, sige. It is now 10:14. Today is June 6 or June 9, 2026. Magsugot kay Leo. Ang tinuod nga friendship ay sa kagipitan nakikilala. So naayon para iwasan ang kaibigan sa turing lamang. Oo naman. Oo, mabalaan gina nimo kay sa panahon nga naa ka or daghan kag kwarta, daghan gyud kag amigo, daghan kag kaliwat. Pero og walang wala ka, wala joy makaila nimo. That is why mga ka-K5, you will really know kung kinsay tawo or kinsa mga tawha na ang tinud-anay sa imuha sa panahon nga walang wala jud ka. Although we are not required, no, so labi na kay individually lain-lain man ta og baldi ang ginapasaan sa matag adlaw, it means lain ta problema. Pero you can still help your friend if you truly believe nga tinud-anay jud imong ipag-amigo sa iya, ha. Pwede man gyapon ka maka-extend sa imong tabang bisan dili ka muhatag og kwarta. There are lots of ways nga pwede nimo mabuhat nga makatabang. It could be gamit ang imuhang knowledge, imong strength, or whatsoever. So, dagan kay kang pwede mababuhat para makatabang if nanginhanglan jud or naa sa kagipitan ng imuhang amigo or amiga. O di kay motungha ra kag bulanon, motungha ra kag kwartahan imong barkada, or sa panahon nga manglibre siya. Pag wala ka rin na kwarta, di nakakaila. Labi na ikaw may daghang sapi, imong barkada, wala. Wa na gyud ila gyud ka ila nakakabalumulingi, mas stiff neck pa kung magkaliso. So ganun. So in choosing your friends, we should be careful, no? Kay again, there are two kinds of friends. They kanang good friends or bad friends, or bad influence and good influence. So dapat kabalo ka mo identify kung what type of friends ang naani mo karon. Numbers kay 8, 16, 19, and 30. Color kay green. And also, one thing that I realized, no, mas maayo ng imong friends, may hapag buta kaysa dagan tuod kag amigo or amiga, pero traidoron ka. O wala ka, ikaw rin liba
takbo-takbon. Sa Virgo naman, maayos ang takbo ng mga gawain. Adunay swerte sa negosyo. Wala kay problema sa inyong balay. Edi ikaw na. Ikaw na pinagpala. Charit. That is for you, Virgo. Numbers kay 5, 13, 22, and 26. Color kay Lila. Sa Libra, swerte ko nimong adlaw. Karun, magsugod ang pagbag-o sa imong kinabuhi. Kani, o labi na kung recently, grabe kayo kag mga struggles. Dangan kayo kag mga experiences sa kinabuhi nga makaingon jud kag sakto pa ba ni? Angay pa ba kung mubangon? Namagi mga days nga mo-question jud ta sa mga nahitabo sa atong life. Alabi na kung sunod-sunod ang dimalas nimo. Maglibog jud ka kung asa ka na sayo or nganong inani man ang dagan sa imong kinabuhi. But then, dili sa tanang panahon na ay bagyo. Ang bagyo mo agira gina siya. Di na siya magpundo. Mustay, maguro na siya, but kadyot lang. So, mao na siya ang imong life. Dili sa tanang panahon na kay problema, and then ang problema na agin ay solusyon tanan. So, depende rin na nimo kung pangitao nimo or maghulat ka dihang maabot ang solusyon. Kay mahulat ka maabot ang solusyon, maabtan yung kagpila ka dekada. Okay, numbers for Libra. We have 15, 23, 37, and 14. Color kay Fuchsia. Sa Scorpio, may pakita ko nun mo ang kakayahan kung gustuhon yun. Tataglayin ang kahinahunan ng pag-iisip. Sa mag-iingon, kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Ana ra na siya sa tanang butang. Numbers for Scorpio, we have 6, 18, 22, and 27. Color kay purple. Sagittarius, dapat kuno patient. Maging mahinahon. Ayaw padala sa kainit sa imong ulo. And then, adunay, good opportunity ang mag-abri para sa imuha. Og mubuto na gay ka or kabuhutuhon na gyud ka, hala distansya. Pag me time usa, i-relax imong kaugalingon para di ka makabuhat og sayo. Sa panahon ra ba nga isog kay ta or suko kay ta or taas kayo ang peak sa tong emotion, magbataka na lang tagsulti, magbataka na lang taglihok, and then magmahay sa ulahi. Numbers for Sagittarius, we have 1, 10, 19, and 36. Color kay peach. Capricorn, perfect kuno ang pagpapayaman ng katalinuhan. Oo. At karanasan. Ang mga gintong aral sa buhay ay magagamit ngayon. Wala akong ginaingon. Nobody is perfect, mga Hakifay. Lagi tayong mga imperfections, masayop yun ta, makagama tag desisyon nga makadaot sa ato arapon. But then, kung nahitabo na na, wala na tayong mahimo. Nahitabo naman na siya, di na mabalik ang past. Ang imuha na lang is kuha na lang ni mo og lesson kato mga nahitabo sa imuha nga dili maayo. And they apply sa imong present and also sa imong future puhon. Numbers for Capricorn, we have 1, 16, 17, and 35. Color kay baby. It is now 10:20. Mabalik ko later lang sa pagpadayon sa itong horoscope. For now, I have my next song by Jude Michael. Bukas na lang kita mamahalin.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Irma Hadjo. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
4: Sa imong gibati, sa ula pa ka naginuman ng D3 Bio o DTX 500.
3: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag take na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa hubak-hubak na yun o hangoso na yun.
4: Dali ra kang maayo sa kapag nanginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
3: Dali ra kong maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio! Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabilis.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata, comprehensive eye check-up, diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 sa Ayungon, Negros Oriental, beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabhion, Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabhion. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
4: Mag-Mighty C na,
3: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
5: Kunsita, Dalagosa.
6: Unsa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
6: So unsa may pill day sa imong bana day, ma'am?
5: Sa kuan ihang sakit, ihan murag ni muminar ba og mata. Tumar kita sa estate ani, ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-estate og tumar ani.
6: So wala pa siya ininom ana, unsa diyang gibati, ma'am?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Nya dali siya magubo. Magdala na na gyud siya sa kuan yang gitrabahuan ani.
6: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kwan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gida nga akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung insikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Clinica Sport Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Likod ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika.
11: iCare Gold.
12: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
11: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema.
14: and C-Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
15: Many more.
14: E and C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na.
15: Palit na
14: sa E and C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E and C Mart.
15: E and C Mart.
14: Your all-in-one store. Junel Clothing.
15: Junel Clothing.
14: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
15: Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
16: Let's elevate your event.
17: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw.